sendirbe mako do dum khairon ha mako o hebi o tawti kude mako bodde o hebi o tawti sumay mako o tawti julde mako o tawti hijju mako o tawti sadakaaji mako o tawti bolle mako bodde o tawti andal mako o tawti ko on andi khairu bi adama huwa no pat yahan vera ha gabrire bi adama tawti mbode ngamun waran yewtam o jango alquranu to wakati jangugo mako alquranu wari nini o hebi kodo boddo wari do jodi yewtam o via ma ya salam ma hadha arrajul wa yama goddo to en boddo bannido ma adya barihahu non non urenga ma la bo veliri ko velni urenga ma banni an bo diga to ummi se goddo do via mo min on quranu maji a jangana do allahu akbar derira be julbe lismi alquranul karim min on quranu maji a jangana do o joda o do yewutira mo o do yewutira mo hagabrire mako ngewta mako timmai wakati wada goddo mako go umma do dilla o ida dilla se goddo buran do mo vodugo be urengol fahinta lora waranamo o via ma ajmala hada wa ma adya barihu ulara o bumu ko burni mo vodugo ko buri urengol mako o buri oyago an bo amoy dum wakati maada on wadi minon wakati maaji a julan no ha wakati mungo wakati jura wari nasi joddi be mako yewtan be mako wakati asri wara wakati asri wadi kude mako bodde ka pat o sendirta be mai sam o do der seyo o do der seyo enon non to sharron bi adama huwa nobo kugal maaje wari pad wara bi adama kaccudo nyiddudo baludo al wara o moltana dum o fiya e ko nyiddinimo e ko haccinimo e ko waddima an mo nyiddudo kaccudo kulnido ko hulninima o fiya min latti kude maada min latti nyoere maaje anyo anogo min latti jawdi maaje itataano jakkago min latti wakati maada je accanno ayebanno wakati sala a wakati salago min latti hunduko mettu ko amari no toonyuru himbe huduru himbe go min latti kala ko andi nyiddugal ma par warante ya sura bi adamajo nyiddudo baludo haccudo berkudo wal iyazu billahi kala ko andi kugal bongal a huwanno bo pat do warana ma sura bi adamajo boddo